ikut meta bang ikut ta ngan gi ikut meta gi di so dote mam te de biar ya si ge ya kat si biar urkol ne ke kem kel karwei Jonas bai gir ko ji enta bara na wonne ke kum ko ngani ka de nan biar klayo adi mbir klayo ya ka de ke dinga mri ne bi asum Samuel dinga nat bi asum Samuel dinga nat ni ba guto kundo kutigi dimi yena wutu ko ke jinji kemeto adi kembe ke njamena tla inga tuju tabai ko moiku wan retete be bir klayo onto nan sisi girko jia mbangiana njikembe ke sartu waito girko jia neke siu jina o yandu bayo mark jini kembe ke njama atla nan ti singe de kemarang ke tanah maji kira mobolo moyo maro gemalani nan si bir klayo onto lokuando tabato kem dogia nike jigerina raul te adi karti tukra alan ge guto ning tik ndo margin do kuti kiti so so na utu ko gnji kame to bai do pat ke tu krate ka de ke jin ge guto nu badun lu kuma ji kem convenient nik gir ko ja ji ondan jude o gir ko ja bainde israel ke gir ko ja ndo wa gais gir ko ja kuma be lau bele o gir ko ja dana de laubele o girko jia mark binder baito girko jia paul telel akei girko jia liye igum bondo malandin jini kembe ke jamana tla na un kum kongai kade nanan bir klayo ade bir klayo ya ngo ko de jia ke bend ko de ngon de jia ne karno ji leuro denis ne karno ji leuro denis ni bagu to kundo ko digiti so ina wut ko kunji kame to adi kembe ke mundu tinga to jigo moy krante do ka len nge ko to ning te ni ban nan bisit ke mbere kala yo kran ni kem do gna re ke ketet no nuba de nuba ko telta ka de ke ji to yi nuba ngandang gir ko ji ani ke ngaro kala nilumta majibe ik patrice majibe jina ngar njigna jilwa batu wai kulbe ajia ajila ba malang de gento ndondot na tena na un kum kongai kare na nan bir klayo adi bir klayo ngon de gdingam dine kamdar okala klema kamdar okala klema ni ba gto kondo jimas ndondo ko ina utu ko gnji kemeto wai gonan ke ande taringa tuji go moi krante bir klayon to nan ji singe de malang ma de tar ge sing nan ger ni sing ji kam be ke sar te dana ma ji ya mo in sara ku mura mundu in jame na to lo krang te malang nan nan bi si tum bir klayon to ni ne ari ba ik ndo ko ta ge be ya de ari wa to ndo sa ma ji ndo ko ti ge di mi ya na u to ko to dan ka nda ndo ko ron ka de len ge gu to ning tin do len ji ndo ko ti si re na ut ni bai do ba de ku tu gra lo ko an do ta ba to kam do ge ri ta ri kar chi kam da te kar nu ba ta an jin ge gu to in de kam ko bi an te o nge gen jin ku do de ku do ni ba ku nu ba ke sol kam du ko gum ma lang gir ko ji ku bo nga ya kim to ya yam sala nawon kum ko ngai ka den nan bir client bir ka ndo nan si singi ni je ko jing ka ko dug ngan kem dug ake ma de ta dug singi nan ger si ji do kum lug chat la ke rai be do krang te ni ba ne dan chi ke ni ne ni ke ngo ka de ke dinga ma ke ngo ko de ngon nan de re ma ji kim to umar re ma ji kum to umar ni ba go to ndo si ri na u to ko ge ji kem to wa di kem be ke kigali de go nan ku ruanda te nini ari kada wotu kembe kinjamanet like ndo lenji bai ndo kutikiti shirie na wotu kogin jikemeto kumbang ndo ho ta asna ni bai yelbo ni ndandi dor kune chirkese airline ni ta bai yelbo no na ari kinini
ba ni ni re re wat la ko ka re ne kem du ya bobun tu a de indu ba ni nge gu to tu na ji ba ye be ma ji ta kim to tu ni ba ndo ya tu go tu ta ba ba kem kar chen ja ri ta de tel kem si do tu be ya we ya de len ge gu to ning tu ba i lo du bu de gu la ma ji tu sadaga ni ta ba ai tu i kendo ko ki le ne nge gu to ning te ni ba i dan kat nda kumbang ku ko gi dan kat nda ba le ne sadaga a tu nda ngan la i be ne ke mbai ra be ma marte je ki la se fas mbai tel teodor kariom moris mender prisil ne rokul luiz remtar apolin ma ko je le le ya mbai unda kom valeri ne no ji adelin dari ji christine ne ke gad no ji prosper malande nandan dot na ta naun kum kongai kade nanan bir klayo adi bir klayo ya datolum lau ngal da tolum lau ngal ni ba gu to ndo ko digi joy na wut ko ke ndike meto ade inga to jigo moy ku wan rete te bember klayo ndo na ni klau ko ra jopa bay lau goliat ku la rambai jonji pol bay si ma marani ni ni kem be ku benoi bay warum blaz ma jire be yo budu de naim gaston babu babu jiro budu de malani ni ni kembe ke mundo alene nge guto ning ti ke do ko tiki mi na o tu ko to dai do ba de ke tu kra te lo ku ando ta ba to kem du gi amachas na bam ali ngor ke gli

Baygon, Gaïs, Léonie Baygon, Nekarmbaye Majibula, Hortense Telme Gaïs, Takem Do, Yig député Deyo Dojinga, Roseline, Yig Koutou Akei, Koutou Dojinga. O Chantal do Jingao. Voilà, dans la Chantal ngoy wa malande na un kum konga ka de nan bir klay ngo konde ki jia ki konde bend ka de ki jia de courant mari de courant mari ni ba gu to ko vendredi jindo sirie na wut ko ko indi kame to adi kam be ke balam to le ni ning te kendo so so e na wut ko ko indi kame to wa kam be ke be balam te bir klay ndo na ji si ngi ni ge ko ji nga ko de ngan kam de malang ki kam be ki jamana ta ke bongor Maji Nadni Maji Koso Samuel Indi Kambi ke Benoy Bay to ngege de gona ke Cameroun te ge Nadni Marang Ber Klayon to ke ngege gona ke Gabon te ade Naji Nadni ke Maji Woyi Klison ngege ngin gona ke France te ade Bay ko Evariste ande dan sik de gna awon kambe ke bebalum de tam ya du biot ni tel re watan kambe ke nyamnat la ma jar got yo ne ato ni ba la giri kndo ko tigi di so adi ndo bondroji bong ka da ta tol ta ato kndo marji ndo ko tigi di so so e na wut kon to adi kam do gyan jinga tolum salomo to bai karti atron ta dingor ke eglise numero 26 re woti no ainge le yoni lai kari. Voilà, Najik Mberk Tatol Tate, Kumanambisit, Anon, Radio Chado, Nduma, Jinnig, Kari, Nuba, Ate, Sitog, Sinkinjik, Mano, Kumsit, Mbangi, Kut, Ngan, Gdoti, Kut, So, Gidi, So, Jitele, Kaoronik, Kuo, Jarata, Unpak, Gir, Kujarata, Kudok, Adawoy, Tog, Ningay.

takilayaiku madini pama ingwanga yantamu masalu wange kemda eledim kundili ayo teruo gosunajuo kumajugini kadumini merkaji ay madna pardeg malang kanyidu parobowa